Kabisanangan at pinay ka ungawi, kabisanangan at kusaban. Hello, hi, kumado kayo. Kapirong ako kamagumay na tika sa limbahan mo, Rosdason ko. Ay, aramay bo, iti kasaban tanaw ko limo, tikyo. Sumawali na tika sa limbahan Boros Dusun. Sumawali ka sa limbahan Boros Malayo di Tenu. Talu jam, manta di jam ko anam gisam di Tenu. Kinuruhan ko di Tambalut Pengkaraja DJ Hex. Sumawali na DJ Maida tika Angela. Mungurang mga balut na kayo talu jam iti. Gisam da jam ko padam doon tanga daw. Ang baga kasari na tika sa limbahan Boros Dusun. 2 jam na puti. Manikita tadaw kay sa gisam tadaw ko limo. Nga iti tamag karingaw kiyo. Hamanta da jam ko siyam. Gisam jam ko pa damiso. Ang honda kabar jam ko pa damiso. Tadaw bay na ti tadaw ko limo. Ababayan. Norongo jam ko pa damiso. Talon hapad minita Symphony Rohani. Bahamaya ditit magkaringaw kyo kapailan nga di palambusan dahay bagal kasasari no magilat ako ruputan ko ngayon tawan dati no kikirajam kasi ama padam 5 minit magilangilat ako din kurunot ko ngayon tawan dasang adaw bay na hidapat at wata siti kyo nun panang sagidat pagunta ko para nagi kapailan gatang gata

Ma'am, timpunan to ko mamalihis sa Ginawa, maya diti kasalimbahan Boros Dusun. Karangan ako yung sining-sining Dusun di Tangaramay. Dua sinding at tarungaw di, mata di Julius Ibin, ihuman ko kagarasan. Alansan na kagaras ngay Ginawa, munuguan ko po siya ang talabay, no kiyo. Agab ko, sinding pinapatan di Elika Paujino, mi Rosario Bianis. Kaningaw FM ko, ay aramay.

0: Angela, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na kiting kabun Angela.
1: Gima di oboy. Iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bay na
0: kopya. Irin na kikopya. Oso nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
1: Oh, irin lagi. Oso nang damo gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopya. Angela. Uy. Harap pagawatan ko. Pyo ko rugyat. Mingilo di ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, alakatilan.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kay lah kuno da malas ko na mangintong engine lah.
1: Malas oh malas no pa magginaw na pud radio kaning awit em haro pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya haro pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning aw FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.

Yeah, tapi na kaminsan po, kabisanan ka suwabon kumadi, tuwago na gidatid, magkinangaw ti ka sa limbahan na kaningaw FM kyo, kasuwabon bayan na tipong si kawdo kayo to, mamili magkinangaw dahay, pangambalot do kayo, dasang adaw po kawago data daw bay, no? Nuna pa mano kayo, nuna po otagwangan kyo, iti tadaw ko lima hiti. Kumadit, kumaraja, kabisanan papanaw karaja, kumadit, suti datid bay na kyo. Kabisanan da suti kumadi ya. Tumbayan ako do gumuit nugyari it kakal po yung suti to duo tadaw giad ming goodbye na di dot nugyap it suti kyo ang alang-alang na talo tadaw kada tiyam pati lombos side sumuti bahar kaguhot pasan ni kaliyon kaswabon bay na di kabisanangan di dia di Jemai lologoton mimbalotok ang mabarakatan kuno po yung karadya hinoy konti kapon si kauto pinaykaliyun o gumuhaan tong apurak hilatawan dilatawan hitiwatas tenam kuswabon bayno ka DJ pumbalan kasari isunday sa romanto ko pagkaringaw kyo ka o mahara kawago sunday daw bayno kyo o pengkurahit sunday pagulod ti di kaliyun narayt na matu kyo tolu mato iso gakod nga inggalongon. Atok no diti. Tolu mato iso gakod nga inggalongon. Mamasa nagi, dako pisanangan ko suabon, tabi pipapasan ko Madia Simpson, i David Sandow, JJM, Katie Tontoburuy. Mamasa nangan kong balutan, sungilab kasari talinga magkinangaw radio kaningaw FM kuhoy, aramay boh, kadik.

ba bisa ada koyo mambal mamaret di lusun leti kaliun kyo tolu mato isega kot ngai galongon ba mamawasa pa pahitig konti kosong isa siam lima walo siam anum walo anum walo. Magkinakot ako pati sinding sumandak talawa mantadi just ready gusip

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko iso, gisom ta daw ko limo, jam ka siyam, gisom jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumu ka poilaan. Lobby agumu pumalihisan.

Sa hindi nga lalad mata dihain Jocelyn orang audit ino di tindalanan ka po siya nito. Matang pala naman iti jam kasi am tulong na pa doon turun minita dat kaswaban kaya. Saan pa ko pisa lang ando at kaswabon kumadit wago na gidati magkinangaw ti Kaningaw FM kaswabon bay na titi kaswabon tadaw ko limo po nagititulan ko anom 2,200 na po dam anom nag ako na po gano magkinangaw ti kasalimbahan ng Kaningaw FM kayo magkinangaw maya frequency siyam na po dam apat titik turu teko maya po nagid RTM click teko maya ditit pol nugari potel radio RTM. Konsikahan miyam pa ito at kinaburuan teknoloji duwago ngay dat vinyl kiyo. Hinong-gonong kung akano na din magkinangaw dat radio, kasalimbahan da radio. Mulong piya dat engga na dihi radio miya galdilaid kiyo. Hinagkarita ngay da gyan vinyl nga ki radio na di ngay. Posikaw na kayo kaya tumamili magkinangaw dahay. Kasalimbahan Kaningaw FM itoporongon sinding-sinding ay hitid panongkoyan ng datsakit panungawi kantakan kaparagatan ababayan hitid koyan ng datpanong sakit kaya kamayan na pa diba di nga irolo dat ito ko magigiyan na hitid koyan ng panong sakit pagunsaba. Bamaro ka pailan diti, kapasuratan tingkatan ka onom sesi 2,200 na padam onom, 2,200 na padam turu kya, mantok dat SMK Kaningaw 2. Uharan iti tadaw ko isa darikat, kawalu titulan ka onom dahil ay Dewan Super Cemerlang SMK Kaningaw 2. Katimpun manta jam ko alu kusaban, gisam jam ko isa, jam ko isa tulun hapad minit datang adaw. Pakianuan dot magawit ngay di surat te ka dokumen di tikya dalin di surat dot ikamay na surat tawaran ka ba di may dalin na kotusan SPM dalin kad ka intutunan si Jill kinasusuan mantok do malahing na pangay dalin dot kad ka intutunan malahing te ka imanamang kya adalihway aduwa kaping gambar kitukuran dot passport. Kirad hara uhotan mila rumamut di tinumbur 0 isa siam 8 turu isa 8 0 3 siam.

Damat-damat na kayo, magkinangaw-nangaw sinding, kapailan nga ikiyo. Aman po, ano gyari? Magkaringaw po musarahan. O yan, iti sundayt ni Kaliun. Talo mato isagakod, nga inga olongon, kasundayt dao. Ami mong balma marayt kaya numbor dahay kusung isa siyam, limo, walo siyam, anam walo, anam walo. Kabisanangan kasuabon, DJ, tadaw ko limo kyo, kadi andong. Amin namasun may edit Facebook, Kaningaw FM.

0: ako pahilo na. Gusto ko pahilo.
1: Eh!
0: Uy!
2: Ay! No, di ang manoy din sa dapan, naikle.
0: Jirin, mungayo ko po sa bawang.
2: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masukay ti bawang ay.
0: Ay, waro bo nga. Tumadaan ko na may pon sa bawang. O, sunong bagyat sa dapan may pon sa bawang.
2: Milo, nagid, at masukay bawang. Ay, sasala, nga, intan bagya. May bagya dit. Aw, oh, po, sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Iri, nagidat pa sa nang may pasod sa dapon.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pa nga amilang may pimpanaw, lalabi pa ko piyay tibawang. Papasal nga, gumuot, kanta kandita ko piya sa nang kumaysa na pa nga sigarad, arikatan ka dulong padang nga, ay sa tulon ka kita.
0: Ay,
2: okay. Kaduwa na pa nga, otuwangan ka, ay sa tulon ka kita. Kurwa ka na dit, kawuyan ni taas na naman ng palis, ay sa ko kita muti.
0: Ay, ho, nagyo. Muli ako panating nga. Potod ako da muli.
2: Baham ka na na. Potod ka muli.
0: Ay, baka na.

50 minit tara kata jam ko hapodot ka swaban kayo kakal to ko dahitiin magkaringaw isang jam ko pwede misad ka swaban bahamitid ka pa ilando to campaign manaluad da traha kaya tabinay tadaw swab dua hot kaya nanda tit manaluad da traha di kaswaban na pwede manta da jam ko walo talon hapod minit gisam da jam ko pwede dua talon hapod minit tangadaw nga hiloid kinagayan da walay pangubatan kaningaw kaya bantok da sedapun na pwede nga hiloid bataras sa bandar baru kaningaw. Manta ada jam kedua sedepon, gisam jam keturu dah tertuang. Tak ada tadau suap, kia. Tadau minggu, nak pandang nga hilaid pasar umum kaningau, dat penong ke suaban, jam ke walu telun hapad minit ke suaban dah mimpun, gisam datang adau, kia. Jam ke pedam dua telun hapad minit. Isa pa kawagu, kaya nandat menelua dat terhati hilaid dewan keke di St. Maria Goretti Gaulan. Jam ke siam ke suaban, mimpun, gisam dat jam ke pedam dua telun hapad minit datang adau. Menelur datraha menampasi nyawa katih setitis darah sejuta harapankah.

Isa da ko yung mabalwa maraid, mamawasa po pahiti gonti kaya kusong isa siyam, limawalo siyam, anamualo, anamualo. Iti sini mata di Lydia Kalidin Haun.

Amara na tapinay TV, pero tapinay mumbal mamarait sunday ti kalyunar ti pinato di konventin kyo. Traffic light ka. Kamisa pa kawago ti Viana. Kamisa naan ka swabon, sumimbaro ko na di sunday. Tokon gaya ka traffic light ti di kay CV matad ki manis. Tao CV malakyo. Ila na rin, traffic light. Ito, nailan na doko yukyo. Lampung traffic kapamarait. Hindi, narito di sundayt di Kalyun, kyo. Tolumato, isugakod, inggalongon. Lampung traffic.

Minsan pa kagu iti kapailan kya. Kapasarahan kumadit. Kahom PTT, dat mga ipapasurat do tangan akot ko mantok tingkatan ko unam sesi 2002 na pada manom, 2002 na pada turu da TSMK Kaningaw 2. Tadaw ko isa tarikat katipo na jam kawalod ka sabon gisam jam ko isa 3 minit da tangan daw kyo. Kayo na napangahila idewan super chamber lang SMK Kaningaw 2. Madali huay magawit ti document nga iti dalin dot it surat tawaran dalin ko to sa SPM kad kain tutunan sigil kinasusuan dalin kad kain tutunan dot malahing tay kahit manamong kya 2 kaping gambar kitukuran passport. Harana po tuhatan nga mila rumamut diti numbur kusung isa siam 8 isa 8 3 siam. Kabisanangan kasaban DJ lagat-lagat kyo kadi Johnny Aling id Kampung Pakiyaw. Pansi ka Johnny magkinangaw ti Kaningaw FM kyo. Iti na tita pinaisan lagat-lagat akod managuang dat karadya kyo. Magyumbat ka ka nakanan dat hiti damot po pa yung pasi hiti pamungkunan. Ano na pa karadya? Ano na pataguangan takaw? Sa nahantalan tako magiyom tako pa sa makinaw ti sinding pinyapatan ni Petrova mi Yasmin raitan id ko pupuson na aw po ko pupuson iti kasalimbahan kya jam ko padam do tanga daw pupusan nagi

Edabe anti jam ko dapat na po apat na pod minute tarat ka swa pun ke harudo na pod minute pa morong awat ka ba. Ang pasiyasya ta ko tit ka po ilan ke tapi nai. Amiti na po nga karahit diti nugyati program ko po hi maganan kelas Al-Quran Braille. Mita daw semua umiampaid OKU di tau ko kita watas kaningaw kya antakot ka pa damapat dito landot bainal dahil id masjid at takwa kaningaw jam ko walut ke sabon gisam jam ko toluh dat sa sadapon program di tit kumaysa nagi pohoro dahi tit kaningaw kya tapi na ikaw mitin no manhak to kasiwatan kumadit tapi na ito ko diharat.

kamayon.co.tengaligan. Sa kanon. Sa kanon dit obrisi, au nakaso do toxic maso minaan onsoko, nonsop pinopi, tuta kanon na po, nga tanon kalidasan to po. Tadaw ko tingaligan ta kanon som pamugunan, tikid ko turud tulang ko nom, upasaro daton do tonggungan kasusari manamong ko tingaligan data kanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian na data kanon menikit tadaw, mulong, inonggo na po, kaunuan no.

Eskom teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone at tingali kasilahan Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk na po nga mantok manantu kuyunan kasilahan Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang mantok mamalantoy kontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan Eskom na po nga montok manoribaw, pagumbalan katingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagampi magigyon o kogunan pogun. Katingaligan, tumungan tokaw to insanan.

Dan matang apa lain dapat nanti jam kepada misal pada 2 minit ada ke Sabun ke. Pasika ko madi kakal perong odi tika ninga WFM ngodi ti tada ko lima tiki haba bayan orang odi tenu jam ko pada misa telun hapad minit aku mantap ina ito ko muslimin na musliman iti simfoni rohani korong okod pagi babarasan tada ko lima nyampai di Imam Kifli Yasoy kia harakawagu ha pagi babarasan dia lo nyampai di Jirin or kata jam ko pada misa telun hapad minit. Tadau baino ko lima titulan ko anam kyo tabinay ko mantoko poilan tadau koyonan po sa rilid sa pumagunan 2002 na padam anam tay ko hari alam sekitar sa dunia kad malayo. Ramayan tikid dot ko lima tulan ko anam tikid taon di sa tinggi saman sa pumagunan tay ko global kyo mantok na papayang kawas ko primanan magigyan karaitat ko gunod momogampi ang mga umalig dot koyonan po sa rilid.

0: Adi ciguya, mesti man tokaw gampia at bawang tokaw.
1: O tapot iri, no aw gampia at bawang tokaw, aw tokaw kanod way tuburusi am arumbak. Isa ko nagi mantad kolumisan da pumagunan.
0: O tapot tay.
1: Kaya lako, tumanod ko bisan kaya nun po sarili, kiharus ginumo 600 turu na hapadam 2 bawang it paintong ka paguntakaw. Am 2 na hapadam 5 kamantad bawang dila, no panu na trinomos.
0: Ang paingkurah takaw mamagampid bawang takaw.
1: Kada pamansoy hal-hal, it karumos am karumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yala, mesti man takaw gampiyo at bawang takaw. Kiyama?
1: At tapat gampiyo.

0: Symphony Rohani.
1: Isa-isa na sabab hinitakaw in pamagunan nga sumiliw saksi kakwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka.
0: Symphony Rohani.